Na awradi re afime oba re be fri ni ba akopa na ni yamre sino ye ye fuma ho ayanu re be fri ko ha

Nese wan kra na tena yi makokro so ani wo shrei. Akro. Adie ni nesu tu fo anya ko boni wo. Oni onyamfo.

kasa meba ewie me kasa kire tie arija meba me kuta me du anam me represa ya hunam nyu me pia da city meba meba sansa why are we boa meba why are we boa sa me bra na soa why are we boa sa oni be pam akodi te ti adu mi never such a wagre na subabi awo mu bia je abutu ma me betra wakoma ma me ne yiri wakoma ni mo esan sama pain ma hini na pain ma ti adu mi ma wane nye no monsa na emom ti adu mi ma wakoma mu bu na sesun suma tabe na weni ahunya kesia unya wenya di nyina tie osori anyuma etse sai

Kabre ayamisaniya. Machia pribio. Ama Jesus. Ama Jesus. Etisaniya.